0: ba sunay?
1: Oo, oh,
0: puyo, jimat oh, ke.
1: Mamay, tuloy. Tan ko dito, manantyang tabay ka gupa mo.
0: May di nga wae ba sunay. Ano ni nga, tanani. Nga upeh, nga upeh. Sa upeh.

kay mananani tam sa ngayon ang hapa tadi ang kaligid na pa hapa tadi ang ratu baram regata manada daw to ha dinan manada lang kay ha mujam to kan lang layo na dahin lahu lepak program alang ja kalau sang pahabong dahin penyanyi-penyanyi alang uana we dahin te napa hangwa kuri-kurul ong penyanyi sang pahani klonan lebak dataran marudi tegu regata baram hangunan ni nak man nang telok alang te pejidin na kami alang te api bagi ta alam petade yang parang haruk sedia nang telok.

0: nanaw ba telepon, labo may kerita kita. Tao nga natay kaprusah ngagay dirimpo.
1: Hello? Ya, baspital ako.
0: Uba, pranay kita. Pesan do, Ariway FM.